Ewurade mu ne de re ahyia no pɛ. Abra yesi si akoma kɔfa Nyankopɔn asɛm afiri. Is there a safe way of

enche bia ni yami asam eba yenche nese yami asam eba yenche ndia enyuma ya edeji papa tata eye yesu kao hon nti enche bia beti yesu kan ho da wunya tipe na chese kwa ne biye ama ye papa hopoko ade se odi nyamya sam ebebre ya nope second sunday of september kusede tosumye ni obosumye nkrum anope nyankopon mbie na noma wate anope misinya mbie na noma wate obonifo na kan washa anope nyankopon enkasama wate

0: se ye bo ye si lamia ma lamia ma lamia ma akwa ile no ye kope de oye na wa kwa abanti o hwe de skills a wi ya messi messi messi ronaldo ronaldo bibi won mu ntia ye bo ke duge den bibi won mu nti ko na asku dia dance ni bi chairman no ke duga suvin na me show p o we do am mo atrasi
1: ya de na usi
0: na what to say
1: aja hu me mbo me huye
0: de nyame ase akra je ke
1: meba
0: sa de anuma koma tomi yem nisu meba sa anuma ni aji seven ni me papa na ye me na na kra ye wo na na mi o sa o babiti ma o mi
1: le ka che no
0: sa mo mo okay bati bati en ti de me ye catch di na o baba ha o o ba wudu be fd no Nya 85 no, na 84 no. O baba ha o no anya 60 years o. Nti, o ba no so betima wo mi o.
1: Adru. Ana nana no ana eko.
0: Nti ndi nana.
1: Nana no ana eko.
0: O ba nya di sin o. Nti wo be, nti wo betimi a wo mi ama na yeye. Pa. Okay. Akra ni fie ye.
1: Boko Yesu adum
0: ye de nyame ase
1: Yesu adum eye
0: ye de nyame ase obedo
1: o ma me so hoye agozi
0: na hoye
1: eje kura me me hoye
0: fie ye
1: fie ye pa
0: yere hoye
1: baby adedi
0: ye de nyame ase yam kwai na ochi twae mu no
1: medashi akwasi na otwe ni na de kae ni me sire mo tiefo won hye nso ochira ye fojuo ochina efojuo na ochina nankrom ochina nankrom ba ekude muche nso na otwini de kai ne kan se oda mani be wa me ahwe na dampan e kan se na dampan ye sebi oba mpokua ni nufu ne fu na dampan na oda mani ye akatesia wosisu a afen wa shase bobo nufu mpese obi a be hu nti ofre ne ho papa kra mpese papa kra ba he no ne akatesia esa ka se to abei so se usuro aye bebrebe aye keto akra aye edane odi aye ka se dane aye momnyo ubo ha aduane kura na kwasi odi keto bi kura ube furo bunu o si da sa me no aye momnyo ndi adi keto bi na wona umia ini bi na o so de ma no no anya aye momnyo fo esa ka se empanisi se ofefenini fo so so aye gukusu a edane apredi dane ofeninifo e ka se eni obi na no ya pa otimi di obi atem so ya kwada wo so ya penlo on fere obi a so mu a no no ya pasa se ni pa ne fe na ofeninifo kosi e ka se dane adosoa e ka se so ba bi kunu na se o ba bi kunu se o maami ana o papa ana se so ofa ewua oba ne hyehye nneɛma bebree de bɛkyerɛ sɛ ɔwɔ onye kumpa ɔrehyɛ okunu animuonyam ɔkɔ aware pa nso nneɛma a ɛbusa sɛ ɔkyekyere na dɔsoa no bi ne deɛ mmɛka sɛ ɔkyekyere no mma ho nneɛma bi te sɛ ntoma duku ahwene pa ayanneɛ ne asomadeɛ ɛhyɛ no yawɔ mu kama ne atwi ho nahanaha ɛtɔ da nso a ɛde odwampa otwadua mpaboa mmorɔsa nyaa yɛde hyɛ ɔbɛma no animuonyam yɛsa ka ne ha sɛ sɛ ɛfie a awarefoɔ bebree akorafoɔ mu dɔ wɔ mu a na akɔsi abɛyɛ akansi hɔ ne obiara pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ɔyɛ kyɔmpia nano meka ne ha sɛ sɛ sikani deɛ ɔpere sɛ nase bɛwuo nase wu a na ɔbɛdi show nti woahyɛ ahu a wonya baabi a ani show no yɛsa ka sɛ akrafena bɛn na ɔtumfoɔ pokoware de sekan bɛdi adeɛ 1970 ɔyɛɛ kan sɛ tumfo poku ware ɔtɔso mmienu obɛdi adeɛ ɔne ne asante ne ɔtɔso dunum obɛdi adeɛ 1970 na ne mfie nso pɛpɛɛpɛ ɛna ɔyɛ a akrafena bi yɛfrɛ no kraku kumaa saa mmere yi ɔhene ɔhwɛ so yɛfrɛ nana akɔsi gyawu ɛno ne akrafena a ɔtumfo poku ware ɔtɔso mmienu ɔyɛeɛ yɛkan ha sɛ saa akrafena no ne ɔtumfo poku ware yɛeɛ no nsɛnkyerɛnne bi ɛda so nsɛnkyerɛnne ɛda so ne yɛ sika funtum frɛmfu dɛnkyɛn frɛmfu wɔn nyinaa fu yɛ baako nanso

0: nneɛma bɛn na yɛde obi si yɛde nneɛma bɛn ɛna yɛde obi si obi anan mu sɛ ɔhene a anaasɛ obi nan so yɛde obi si obi nan so a nneɛma bɛn ana obetumi ayɛ deɛ ɔsi obi nan so no ɛdeɛ na obetumi ayɛ ana afei deɛ ɛtɔ so mmienu nneɛma bɛn na wɔntumi nyɛ yɛnyi sɛɛsɛɛ ne mfirim nneɛma bɛn na obetumi ayɛ ɛno yɛ baako nneɛma bɛn ana wɔntumi nyɛ mmienu kyɛnsonsonni a ɛda nimdeɛ a yɛfrɛ no knowledge ɛna nyansa a yɛfrɛ no wisdom ntɛm nimdeɛ ne nyansa sonsoni bɛ ne dɛm na wotwe ana na wotwe mmienu twɛm yɛ bɛka bi yɛsi adwene ɛna nyansa nko ɛna nimdeɛ ne nyansa sonsoni bɛ ne da wɔn ntɛm yoo mpanyin si na wotwe twɛm yɛ kan ho asɛm ɛna mbusu ɔwe do anko wɔde te me kwakwa die no ɛna wɔde te me kwakwa koraa kyerɛ mu de wɔ kɔ na ɔwe do adabi nyɛ noa mpanyin si sɛ pampam kwa ɛtwere dan ho sɛ pampam kwa twere dan ho na sɛ yɛma so na ɔpanyin ɛnwane a nkwadaa nso so nwane ɛdeɛ ne pampam kwa ɔyɛ deɛ afuo na ɔtwɛtwɛ mu ɔredo ade wɔ hɔ anam sɛ daa bi nyɛ saa kyinkyina wɔ se yɛ saa wɔte hɔ a na ɔnya akɔ ɔha na frɛ wɔ no obi frɛ wɔ na gyinayɛ acnology no sɛ wɔ no na frɛ wɔ
1: kaɛana
0: ɔkyerɛ wɔ sɛ daabi ɛnyɛ deɛ woka na
1: wokaasɛdɛnwotedɛbikantankrankyifrɛ
0: sɛ nyɛ saa pampam kwa nti yɛse pampam kwa twere dan ho na sɛ yɛma so na panyi anwane a akwadaa nso nwane ɛɛdɛ adeɛ a yo hɔ na ɔntumi nkɔ nkonwadan mu nkonwadan bɛɛ
1: ana no mu nkonwadan a
0: hɔ ne ntumi nkɔ
1: obi wɔ ne ɔntumi nkɔ obi
0: ɔte sɛ koraa ɔntumi nkɔ obi sɛ mɛtumi akɔ nkonwadan mentumi nkɔ
1: sɛ yɛka wobɛhu wobɔhɔ deɛ wodeɛ amammerɛ muntumi nkɔ nkonwadan mu koraa ma ne
0: yɛse ahosuo brown color brown ne twii de sɛn deɛ adodoɔ kala brow de mpɛ deɛ abrɛw nti yɛakyerɛ sɛ deɛ adodoɔ nti kɔkɔa adodoɔ wobaka deɛ adodoɔ kɔkɔ adodoɔ
1: wopɛ sɛ ɔka dodoeɛ ana
0: deɛ adodoɔ na dodoeɛ deɛ adodoɔ ne nyinaa yɛ ade korɔ noa yɛse asante nkae akyerɛ sɛn nombabɔnwum bi ɔse asante didi nso asante nkae ɔdɛfoɔ ayi ne boafoɔ ama mokae saa nwum no asante didi nso asante nkae asante didi ɔnkae ɛdiyɛ l ɛne werɛ fi kɔm de wobi no ama no aduane di a ɔdi wie a nsɛ na ɔkae sɛ sɛɛ na aduane kora na nkyiri nim makye didi nso bɔ obie se kɔm de wobi no ama no aduane a wadidi amea no ansa wakae sɛ nkyiri nim o kwabrasi edu kae o ɛno yɛ baako no no yɛse ade akye asa obi wɔ
1: baabi
0: kyerɛ sɛn yɛse ade akye asa obi wɔ baabi a ɛkatakoa kyerɛ sɛn ɛno nso yɛ asɛm a ɛnɛ ɛyɛ bisa ɛka sɛ ade akye asa obi a ɛkyerɛ sɛn na ansa na no ɔwedoa maame wei no na yɛntie yɛnnuabarima ɔti ɛde ensem bi aba a sɛde de bia yɛ no obi de bibi ba no ɔnte bibi ase a na yɛ nyinaa yɛ sua deɛ yɛ mu bi ntie wotie deɛ a wɔde aba nnɛ anwummere no na afei yɛnkɔ yɛanim
2: ɔsanyabaafo ɛma wadwo ne wabedwafo sɛ onyankopɔn adom mahoyɛ anwuma yi deɛ ana akɔhene ne kaɛ sɛ ɛsua deɛ nti aboa bi a yɛfrɛ no akyekyedeɛ na ɛdin akyekyedeɛ no koraa no nabɔsoyɛ ɛne sɛ yi ɛne ɛnyaa saa ɛdin no deɛ naberɛ wɔ a ɛka ɛma meteeɛ ɛne sɛ aboa no na yɛfrɛ no asafo akagyae
0: okay meba ɔwedo a akyekyedeɛ wonim nabɔse kwan fa so a akyekyedeɛ yɛbɛfrɛ no akyekyedeɛ according to wot wɔ se naberɛ wɔ akyerɛ nsɛ ne ɔwɔdie ɔwɔdin bi a yɛde frɛ no ɛyɛ dɛ na ɛbɛda ne bɛda ne akyekyedeɛ
1: akɔsi mate pɛ na menyɛ suo nti mentimi ka ho asɛm
0: deɛ wonyɛ suo no ka mekyerɛ mmiɛ ntie
1: mete sɛ akyekyedeɛ no agɔdze bɔfo bi kɔ wuram wuram ɔkɔɛ no ɛna ahu sɛ aboa no ɔnyɛ aboa ɔtumi tu mmirika nti ɔkɔto akyedeɛ na ɔfa aboa no dɔwie na ɔkyekyere aboa no ɛwɔ ayim saa na ɔde no bɛɛ fie nti kyekyere ɔkyekyere no bɛɛ fie no na ne din ne firi saa ɛdin na ɛfɛ no akyekyedeɛ ɔkyekyere adeɛ ɔkɔɛ no aboa no ɔte sɛ nwa ɔno ara sɛ wɔamoa no nti ɔmoa no ara na ɔde no hyɛ ɔbɔ ɔboa na ɔde kyekyere no ɔde no hyɛ mu saa na metinaakra
0: gyeke
1: mewura medɛ mente da sɛdeɛ ɛnɛ
0: ɔwedoasɛdeɛ
1: ɔwedoa ɛka na megyere sɛ ɛne no kɔ ɛfi sɛ aboa no ɛnyɛ adeɛ a ɔkye do ade sika ɛkɔtwa no ayɛyɛ no hwee na mmom wogyaa no to hɔ deɛ a ɔbɛkɔ okentiɛ mu bɛba no ɔkɔ ntideɛ a wokyekyere no deɛ a ɛneɛ no asa ɛne no kɔ
0: woti kyirimma yɛneɛ na yɛntie sɛdeɛ waberɛ woatia ɛka kyerɛ wo fa akyekyedeɛ ne din bɛda ne akyekyedeɛ
2: din ankasa ne asafo aka agyae na kane tete no wokɔ nwura mu na wokɔfa aboa no bia woyɛ adwuma na ade no ato baabi wani mmara wɔ ho so no ɔnkɔ na ɔkɔ nti deɛ nana no a moyɛ ne sɛ afei wokɔfa no ana woapɛ ahoma na wode akyekyere no nti wowie a homa no wogya bi na ɛsɛ woaso baabi na sɛ wode ato wo kɛntɛn mu na kyerɛ sɛ wode woade aba fie na yɛn nɛsɛ bi a wode ne ba na wobi ho se ei woakɔfa akyerɛkyerɛdeɛ ɔnam sɛ akyekyere ne nti no akyerɛkyerɛ adeɛ ei woakɔnya akyerɛkyerɛ adeɛ ei woakɔnya akyerɛkyerɛ adeɛ ɛne nnɛ kasa ɛworofa soɔ no abɛyɛ akyekyedeɛ ankadedeɛ ankasa a ɛnam ɛde frɛ ne asafo aka agyae wode woti meda ase ɛne ɛnka mo nyaa baba Mr. Buafo, they come on the roof with your mantini, and found to a soul. Yana, Yana, and I'm what they book as a baby. Say, Oku could do for, and let him do what you're for him. Now, they perceive him says, I could do for him. Be a himself be our day, and that here, a day it might be. When you could do for, so what did that here your pause? Or the year I know or the year you know most of my name you could do for now so that the summer to me and that they did do what you're for you know now you're for you know not to do no in him say media not the name in him say I know if I am one if I know any friend you're for you know mekɔakyerɛ nsua ɛna gyeɛ ne ɛbɛbuo ne ɛkasa akoma yi metwe bɛ wɔ panyini bi ɛna wɔhyɛ m sɛ daabi chefu inano enye anewa efa asa yu wa abonifa na imu chefu inano enye ahayi sebi ya awromu anase sumanayi eno enese ubiya wano yue anewa yedidim enedi unye binidim na yedi ahayi ene jebe na tunusu wa udiye eno na chefu inano iti mwada roma basi su mihuse saa sana wawula na chwe papa na chwe meno su saa ene tiye anasa sayi yu widi uti ya mikupu ya mkupu ya aduma yu yibishia ene ya mkamu wa
0: yu uti ya dasi uti na eti ni mkano oidwa uti sedo nuwa kano sedo uka sayese ya chichire ni ya chichire dono sana mto
1: ekope
0: achichiradie na dorika huye tafu ose mididie mu
1: ai
0: ose kokugu nyumfu na die mididie mididi chafu
1: ose odidi
0: chafu hina se de
1: ah the high
0: se o kan bibi ose chafu hina no nim se ah your friend say kuku abo ana se apotori abo
1: mhm enu kwa so anya bi
0: anya no bi
1: bi
0: ne fe dia haban
1: ah so
0: esa
1: didie ah mede menene menene ya adwene
0: one ne ya adwene
1: de menene anya adwene
0: se
1: se ku obi a wonwe no kukuo pa na se ay dinama no
0: se na enti ne edo kan sa no
1: wanya bi
0: na de bi bi anka menyu no kuku na de menye bi se wo de ka zem sa sama ba ah ono a ono pa otu amanfo kama no ne de be se de o ha na ye twene ho sa no
1: wanya bi no a kire se wanya papa andidim ne mu bone de nko se onya didim wanya kama kama yes
0: e na you afa kura bo no
1: ayo afa kura
0: de fa no kura bi onya bi no odidim mpo ti ne de ha ban
1: ene ne kwa chidi
0: eh sa ne pa zo chire
1: okay
0: se o beduasa esa agi abayen enne de menya obi mpo na
1: maso nya kura
0: mhm ti exe o ti ke ya owedo
1: awaji kuku nyo fo de nim se obi onyu kuku ukọ yani aye kwa eso kwa bre kwa eso pankrono a kuku no manwe sisi wa eton
0: ndi de komoden kra wonya bi mpo
1: wonya bi ono onyo ni wonya bi ndi afa nchemfre kuko ni fa chemfre so asa abo
0: enso
1: enso abo no
0: kodra abai
1: kodra abai che se ne wiewie ni kra ni sa che se de mo rapa
0: ni
1: se
0: kuyi
1: cha na me ho no
0: okay
1: we kra nchemfre ndi ese ka no kuyi abo won de ese ka won so
0: ko sa ka no ho de afa no kra wonya
1: afa no kra
0: nso nte ne de wo bedu asaje abai yin kuwenya hwe kra ka ne na ba ku betra ni nche
1: yeyin asam
0: esuide ba akukura ba akukura
1: awaji ene ni abe wi ase ba kunu se o ba akwasi nyo o ba no enyi na se di so na be hwu
0: o se e di bube eye ba ke efe se o ba be hwa eye ni munyam hye ma hwe mba ma mba enyi na ne me ho
1: a che o hwa wanya bonus enyi o ba
0: ba hwa enyi ye nchi no but de eye ni se eye ni mguase so ma wo no
1: ne se ne ne um de ba no
0: enyi sa ne tie nte fa chi wetire usho ba anya se uhwe na man se
1: omehwo
0: ni mehwo nemum obi nim da akya se ntina yesi ya wuma uyare da ho na abo so unua ba uma me ba uma me nua ba ko ne makura ba kura nsi wo mehwo uma ba behwo uti ase nti eye kasa ko ene ya bebu ahodo wo mu yo yan kwai na yan hwe de ne enso so eh ese na anu na na akohine enso di ba ko bi maami o nana akohine di bi bae nana akohine di bi bae nana akohine nana no oredo nana akohine e di bi ma o se se ye di asem no ba se opese nko a o di ene se jeso de o di abare no ha na yira ye mfa
1: eh en se di bi bae
0: eh o side be chi de
1: no
0: chi nana
1: yapon
0: na yapon
1: o na
0: de ba during the program but me ma hu
1: ana
0: no se se
1: o menon na nyadwene wo de na o kanu
0: eh ba se de o go kanu no
1: na no nyadwene se se bi yewura eti pataso ndie menon nyadwene da mfie hakra menon nyadwene da
0: okay
1: o ka se e ma na dwuma bi se onko pe bibi mra kwasi unkai
0: owedo a aha na e de a credit kai no
1: wo ka so wonu ade kro akra kamina menka menka
0: na e de kra kai meta krebi
1: wonu anu o se ho krata akra o ko hu o krata bi mu na bi se ndia o mfa krata anu
0: o maka nte e no mfa krata you know your friends so to a person
1: a person
3: a machine me ne
0: wo ka so kwa ko hwa
1: so ko hwa
0: me wenya
3: awa yi me ne ne nya adwen da bi ada
0: yo se
3: eh
0: yo tie
2: no ma ka ne kwase bo afo eh ye ka asen we se o wi do a eto da bi e ho e ma won chechire no ho pi se de asa o pese o ka ne nyina se de onu kwa ne de na ye papa no na da roma ye ka se yesia de ye ka se adosoa adosoa eye ade a wo hu niema ne se entoma won seti ni so ade kromu empaboa bibia wuti won seti ni sum na ya chechire enu mpo na ya chechire hu na ya mani pa ehu na de kro a ewu wa ene fe na adosoa but ya ka se ade soa de a ade soa kwa kwaye am as ade se eya asem un shadan fa won san som won timi fa won san som nemum e bia wakoka asem bi na asem na baba ye wa hawo abeda ne so eno no ye kama adesoa enso won timi fa won san ankasa nsom se de obeka se ade we eye masum entin sonso ye ewu enso se ye wo adesoa ene adosoa entem nana ko ni
0: okay uti onse na owedo awo kase meba wo si adesoa wo di ba se adesoa na ye si adesoa se ni nyina adekro enti me nye peda enti no opeto o kire o se ese tro bia ye ka wo si na meba do bi ya na wo di nya wote wo di aftre wo sire wo so di o ho okay
3: awaji me sire kwa
0: eyo da bi wo kase yo sire no so asem no nka se me da bi nka se me sire kwa adam na so wo ka no da bi e twi kasa
1: mate
0: se yo ti yesu ade
1: mate
0: nti o panyi bia ka so pepa se wo ka na me sire kwa
1: ko si mate wa ka mate
0: wa ka se me sire kwa
1: ani se
0: adosoa ne adosoa da bi da bi da bi we do ande mfa ma wo sa de ba ye betwe adesoa ani adosoa edin no ese bat nya de kro
3: nya ana kosi ye wadesoa pa so
0: ye wadesoa pa wo ho
3: ano ana se de panin kai asen kesi bi ba ya beto abusia no soa enso ebe adesoa
0: ya adesoa ba adesoa be soa ye abeto ye so enso ne ya adesoa
1: ana enya ma bi
0: de o ti ase ana wa ko ta ma ye adesoa adosoa ye ye nim se adosoa e ya de de kwa yi ase ɛno a no no nti ɛsɛ wo sa wo kasa ɛsɛ ɛyɛ wo sere deɛ ɛna na ɛyɛ wo sere no
1: bisu
0: akra gyik micro deɛ tra hɔ ara deɛ kasa bɛba deɛ na ɛyɛ wo sere
1: agwaseɛ ne sɛ yɛ kasa no ebi wɔ hɔ a haseɛ ne nte saa mema baako bi mpɔmpɔ nsuo no kane ne ɛmfa ne mpɔmpɔ nsuo ne ɛfa ne mpɔmpɔ nson kasa no o ɛberɛ kɔ so no bɛda ne mpɔmpɔ nsuo baako no yɛ kasa no bebree wɔ hɔ a haseɛ ne nni saa ba ebre koso no
0: koso me ba ebre ne ye che ne ma asidi a che mo itie na ko fa ne bre na asisa no di abemu
1: a ahye pa ne fe no om chiche ne ade soa de soa om om chiche
0: ne fe na ade soa
1: de soa e che ya ne be da na ade soa
0: ntu
1: sana sana
0: ntu bi sa se si ade na ade
1: ko na ade soa ba ahye pa ne fe na ade soa
0: nya mi de mi nyi nyi
1: ne ma be bro ho a che san re ka sa
0: ni nyi ntum sa
1: ko si sana tie
0: bet me nyi ntum ze ne wu ka ja ti obi se two debut transams ana wo tretwi na se kyna wo kubuta wo ba se e de ene adesoa no ko tre sa adesoa is
1: e dina ma chori mi nu ma
0: chori mi adesoa
1: adesoa adesoa adekro no a
0: se dem
1: adekro na kan ya chichira na de asoa adesoa
0: so chori dem kesi
1: na asia pa na ena ma kan pompon so a chero
0: no
1: te twane fa ne pompon so
0: yo ye hwe de
1: na
0: de ne de na na ko hele dia mai nne tsene no si yesu ya di nfim
2: apa ne kwase bo afu
0: nana
2: apa ne wa da roma nana ko hele ni
0: e josu
2: apa ne wi ba mi ni ka mo wa basu na e kwa ya ho adisia na yare bia me ka se
4: yes, yeah, and yeah, yeah, but my papa, you're a doa. What's the other way to Cheney or Tradie? And then never be on the moment the card, yeah, Tradie, it was schools now, my Mark Marky be a titty be. And if you are Colabia watching a dear pain, the same as and bizarre way by an auditino. And then there's a okay, oh, was a sana. Nesesano, enye boko osa. Nenso se de ose, kwa afasu busa kwa shi niti, wa nfe ya, ube kasa ase, won tina se. Enso se de usi busa no, eye sano se busa no. Fe, asante kasa ne, asante kasa bibu ne hon. Ye bu, emane kusi asemna ye kaneso. Enti se oku jampe ni mfuwa ni mna oku bube, na se ebe no kububo wa. Aje se ene nka wa mu bende kwa ankeye. Enti wa se uhunu ebiana uubu beno, ebre kwa aude ibu sahabe no. Ene ye ibu sahabe. Ebe viti se, ye kase adrenko, nyansanko. Ene nimdiye ensonko. Enti se waka chile ubi se, besepa ene kwenini ahai. Ye taseno be nyansafuwa. Openly, Wadaroma, Sasim, we been perse or the Beshemi Mano, Wankasa, Sheba, Efatuga, say, Sa Besipa, any queenly ahino, yet I send a benyans and forno, I say any say. Is answering yans uncle, I can uncle, and then nim the uncle. Say, wouldn't nim yans say a call any by, any? Openly, say, wouldn't be said that. Queen Ada. Won't you mean for Winyansa? A nibis a panic with na won't you mean wound and so you won't tell me with that. When I saw white grain, said they, won't you mean this idea and that? Never say, oh, who named dear, dear. And I was, oh, ya tram is a way anyway, and so you won't tell me, and they named dear, and a yansa, and ya grain. Nemu eye nimdie enti se woka kire obi se besepa ene kwenini aha yesa se etase no benyansafo a woti unim nyansa ko heba nyina na se unhu bida papa obere be hoza highway a highway unhu bida enti unyansa no enti mi enti mpanemfo woka se bia yebu ni se de woyen Kokosechino, de woyen kokosechino. Wonu no nim pendina wowum. De woyen kokosechino. Wonu eno wonim pendina wowum. Kokosechie pete, pete bia tri wapa. Enso kona sem pete edu no guho no ma. Wonti mi mfa wonyansa, eno eyi wahatwe en kan kire me se, ube hunu se we na pendini. Nimum de woyen mo ani de, woti nim Tiwata haruma, enze mbizana ubizano, ye mdika amu wabaso. Aya emane nhao, se enipo, dudwane wa abwantene ni msaansem na ye kani neino, ba omu nyakwane, e misebi, e maru edu nesu. Enti tada evidase mpapa, eyi wawedwa, asa opese di omakanda dadano, enuwa ne chinchina ye nyintumua. Na mi honi saa se uwe hawa, na mi se debi u, ya disuya u, ya disuya, ene yesuya. Enti diya ubi no tiye yeno, edani trim. Ubi su ni mdiya uwa se no pane yeno kre. Enti kwa so wada yi wajuma, so wapa se we, yesuya diya ni diya, me se me, mi wanye mpi yohono mwa, mpani fono, ya ankane saa. Nimu mwamu anomu tre tre yeno, anomu tre tre yeni saa. And on my canis, I'm on a kayetrim. I don't with the radio, radius, a possible radius of the Adamanaba, a mupu, a mumpu, yadibab, I'm here, dear, see, I did.
0: Okay, now I'm crying. Yet I suppose, and then I'm crying. And the Abeni, almost a mouth of a pay cane. You see. Bisi pani kunira habai yetase ni benyansafo ba papa no tutu se saa sem na kan ne nyasa na ese kan no obi ni nyansa
1: ohunu bida
0: ohunu bida ne de ni dugu a ontimfa nyansa anka se we bisi ana we jiwa wo hu no bida
1: o sua hu papa kire
0: hu wa ti a kire wo ama we ansa
1: so ye dantem wonde
0: o no so nana ko hin ya hu adwene besipan ko dran ba ko nira ba o se ye nkan se ye tase no
1: banya safo
0: nemu ye kase ye tase no nimdifo
1: na
0: ana Fred say nimdifo
1: wo nimdie
0: ewo ho
1: ni dia na nan kan ne gra ye ndi ya asua me atwetim no eno
0: eno wo kata ne papa mu no se na ka fe se kan
1: okay I'm fufuro
0: ah
1: I'm fufuro nti me sa ko me sha ba
0: ne fufuro na ne sei
1: chese
0: ana mi uza se se o wedo ase
1: ye nim na mo kan
0: o wedo yi
1: ye nim se sane ya chire o sku a
0: but nya sane ese kan be se panic kun na ba yin tumi nkota se mfiri be nyansa fo ano ka se wo na osu nim wi ase nyina nyansa
1: nya wiram mo a
0: wiram mo nya wonnim ho wonnim kwae mu niema obede your professors doctors doctor meritus bebre o enso do pa amen ko ti haba bi mfiri wiram na me fe me chese prof we dia ba dia
1: o de ha mie du kra
0: e ba mie ni
1: o papa dia we ha hai
0: sebe wonnim nyansa pa a odi nyansa boa ni pa me bobra nanso me decide ene kire na ohun because oni hu nim de on tire wuro mu da
1: esire fifire ene abure afifire ahai
0: pepepepepe wa hwe ohun na gebe oni ni shi aye din komo sin wa makura sia wonim se bodi e banchi nyina etudu fom ni nyina ahye fom de etutu
1: etwa no mapa
0: ohun bi da
1: ohun bi da
0: ohun enti ye tire kurasi tobi kure kurasi etuku kwase ba yede ni tu ha ba yede bigo no ahwe wu difference wo enso obi a odin go onim de oba o hwedin obi so we ya ha ba yede wo hu kra ye no na odi kana no odi a obi hu se we ya ha ba yede we kwase ba yede because what kure kurasi we deep be that odin we nim we said e bi atie
1: was yan say se se wenu ya kire wenu ama nkwara na ko
0: ya ta sene benyansa fo
1: aha
0: nyansa fo
1: enti se ba so wenu an
0: wa twa ko nyansa fo ha ibetim
1: ne se se ya hunu no kure no e ba di se di penyina be hu se wenu na no kure ne di ba ya djuma enti se se de ji se wi ase ko ba bi enti se benyansa fo no an
0: e no an e be fa
1: enti ne woni ate afri radio so no de monfa enka ho se de papa pa ni ah and this idea akaho akaho I'm going to say it me profound dia enti me kasi ene papa pa so we can
0: that yes it is any that one man change okay and that ko ne dia o kasi e yes e kasi e je e chiche on work and sanity so the work no uti ni ti ya
1: say enya ya
0: ti me kwa se yesu ya ni se ni yesu ya dia
1: but
0: se akora ko twa na exam
1: se akora ru ko twa
0: akora ko twa exam dia
1: e beti no
0: obi e beti no ukwa de
1: obi ji se enya safo no a
0: ye enya safo
1: nanso enya no kure nanso ya dia to ebere bi eto no msi wi ase ye flat na na mo abedudo duano a
0: obeti
1: ahwe na nipa gi atum but a kire ne ehunu se eye kukuru a Isaiah 40 kire se eye kukuru a nti o nante so akwa oba besi wa
0: na
1: oh no me ku be ku ye ne ku ye ho da awie dada nti
0: eye ye ku ye ni
1: akra ne wo ka no media menye papa echi menso dia menso minim no menso mafani sa
0: so dia also be fa bejansa fo na principal ko ni aba ye tase ni bejansa fo but ye tase no nimdi fo ho do nim ho ade e nim wiram o do atwe sese ye mekwa ko fu nim ade pa se be onyini susu wadwe ma bie metima fa ade bi abre o se we ye de wo hu ade kro because wo hu bida ana wo nim ho nim de what you say
1: Jesus Christ will be out in a hole.
0: Yeah, we all know what in a hole. I am what you man with him.
1: Every cross school cross, I be on Kobida. And so, Sadi and Hodia,
0: when him Hunyans, when him, now Hunim, when Indiana, Nimdiana, when you're from Tukas, when you're with Mobay.
1: And then, young mama said, I was a Nadia de Baye womb.
0: Yeah,
1: Nimdianis, Nimdianian son, and he womb to the air.
0: 0322 0835 81 835 82 835 83 835 84 ofra no abonetew no nua enso so abamu ebi nyame nhyia mu nyinaa sɛ mohwɛ yɛn. Facebook ne nhyira 104.5, Facebook nhyira 104.5. Wobɛtumi akɔ hɔ na wahwɛ live ɛde ɛfiri hɔ nom. Yɛnkɔ ahoma no so na afei yɛbra ka Eduada Roma. Next week ɛsi yɛbɛkye phones no ɛde ama mo ka yɛadu phones no aba ka yɛadu phones mekora na nka metim ka o customize no ka yɛadu kedu na nke wasi da bibra onye nnye nru ho mmemme onye ni sa ebere so ameye ni sa. Okay, yankwai
5: 0322083581 83582 83583
0: Majwe ejo mepa choye fro se na na yesi ade ache asa obi a ekyesen e wo baby ade ache asa obi e wo baby
5: na se na ye fra
0: bi an ne fra ahun. Okay, yo asante nkai ekyesen. Nana yanko ebra ninti
5: me ba to asante
0: ye asante papa ya wonkai
5: ani
0: nana da ho kakre wa homa no tesi o
5: me ba che se asante kai no
0: aha
5: e ba che se asante fo ya de ma wa onkai o se eye me na me ye ade we ma wo we fi yakomem
0: e de ye ade na yo
5: aha nto onkai wo se me na me ye se
0: yo
5: na me ye se ha so ye wo papa onkai wo nu die
0: yankai mpanyi sisɛ pampam kwatwere hɔ na ye maso na akwada mpanyi anwane a nkwada nso nwane pampam kwaye den a
5: ebacho pampam bacho fasi sumu
0: pampam kwa yesi atwere ban ho na ye mato na mpanyi anwane a nkwada nso nwane e de ne pampam kwa no
5: ebacho enche brown afi
0: dabi eno ana abinya
5: ese pampam kwa no etu ana
0: pacho minimu die
5: pacho ready
0: ai edase
5: pacho etu obi die na emeje afeli etu
0: etu ohu. Yo mate ye da CP. Okay, ye mfa foforo me pa cho me mu ajo
6: medu so agu
0: udi ni bebi aka se free
6: mi plan of fire of you adi da ke edu ata wo mu benya fo pa pa pa ni mu en komo ni edu bebi o ye
0: di ne si kra o besa chi bi gas o pa pa pa fi ke edu
6: abosi anko
0: vaya o
6: abosi
0: so so ye da nimdie ani nya nyansamu ani de ahi
6: nimdie ye kosuku kusia nimdie ye kosuku kusia nyane obi be sua nimdie asua ekwa ye passport eya lukie ekwa ye passport ye ka dani pano eya nimdie elu kwa kusia nti nimdie anku ani nyansam
0: ani nyansam sie dai
6: ose
0: nyansa ede
6: nyansa ya de wo ya wo kuni nyansa kuni nyansa be pati wo fomo a wadwene wo nyansa de ye ye di nyansa
0: yo over your way
6: akosi
0: no ma bena ye de obi tena obi nanso a so ohene ana ohema na mpanyini biye mu no eye fa na henie butem no enie ma ben no betumi aye ene de wontumi ye
6: se ye potna patam ye potata afia o se wudi buhuni wonya nema a elfra edukura na ofia pata afi de na oku abon tene na je sa apata o de tie bi abo ibi a ina o o ere apata e de ko tla apatia
0: Mwana ontumi nko ntumadai mu
6: ntumadai
0: nye ntumadai nkunyadai kafra
6: aha nkunyadai ya kwamu ubi ya sabi uu wakwa situasi nko kunyadai mu ene nkunyadai so ebusia peni mu edye uho kwa ite uko kunyadai mu
0: ya si de wantu minko wuhane intu minko wani yeka
6: ya se nkunyadadi ya nyadishi ya nkunyadem
0: ntu nyadishi ya untu minko nkunyadem
6: daso
0: medasi
1: nkunyadem
0: medasi pi ofa ya na edene diye ba ya ya ntu aso nipa chobe mwajo
6: kufi juma
0: eh wani
6: Wafu.
0: I mean our friend you know. Hey.
6: Adizai.
0: Your friend is saying.
6: Ah?
0: Your friend is saying.
6: Kofi Buafu, man, Sam Buafu.
0: Na baby I defy yeah.
6: Ah, nigga na yeah. Kofi
0: Wafa.
6: Waterproofing
0: you. What's your frozen?
6: Waterproofing you.
0: O ka se fe yin.
6: Ofin so ayin so se asika man.
0: Yo. Yes say.
6: Mhm.
0: Asante nkai chere se.
6: Asante nkai. En ko eni, en de, me yire fi. Le dia wo kan so me yire fi.
0: Yo. Kala e friend se brown, ni twi ye den.
6: Kala e friend brown. Ah, o brown de se ade tuntu.
0: Hey.
6: Ade tuntum.
0: Brown na black nso ye den.
6: Black.
0: Aha.
6: Brown de o ba se o fa se poto bibire den.
0: Poto bibire.
6: Na ya.
0: Poto bibire green.
6: Ah?
0: Poto bibire green.
6: Awu kan o eh brown na o kan o poto bibire se sa na tie.
0: Eh bi poto bibire nye brown.
6: Na idea.
0: Unni mama.
6: Poto bibire kan sa hin kire
0: me. Me busa question, ozu budu busa me.
6: O so unti me o hunu.
0: Yo, ade a che obi asan obi kire sen.
6: Ana ni afra.
0: Yo, ya da si pi why.
6: O mama ba ko kan ho
0: na. Eh bi obi a kam ye nsa me nsa. O me nsa kura me de ma kura wo ntwa ba ko kura na o bi aka. Majo.
7: Hello.
0: Yey.
7: Mr. Kwasibu Afo.
0: Mame.
7: Pacho boko de.
0: Yesu timi nti me ho ye na wo so e.
7: Ewade adamu ko kwae.
0: Ye de nyame
7: ase. Pacho wo. Wa Mr. Widow aya wo nya bo trepa kra. Asem na e ba e ne ye wado soa. E ne wade soa ye se nyina sa na enim. Ye wo ado soa. Ado soa ye ye ase de. E na ade soa de. Ebi e betu ba so bi akofa problem bi kra abesoa. Na akoya ade soa ma. So ade soa no de e wo munchire mo bebre nti Mr. Widow esa na confuse ye. Asa wo ye asa wo ye tintin tintin tin bi sa. Mpe so beti ase. So nti esre no aya wo nya bo trema ye kakra na wo nya de wo.
0: Wati.
7: Dase.
0: Bena kabu. Widow. Yo ba mi. Ba mi.
8: Ah, niya ba ma ja, uru nga ba ja fu ani o.
0: Eh, ma mi de okay, we took we do have
8: to. Mi wo ba so.
0: Unya bo tre. Yo. Na ma konta ho ye.
8: Me ma so uni a konta o.
0: Ni ni kafra.
8: Sa me ka go sa me ti a fo mi ko to je ni ti.
0: Ah, kafra. Yo, yesi. Ade a chi obi asan obi a. Eh o baby e kire sey.
8: me ma mu da mu ma bi emele
0: isu emere pa
8: ah aso obi tu kwan na ade akosa no akwandinzi
0: na ade asa ache no yo je tosu nie
8: mhm
0: asante nkai chire sei
8: asante nkai chire sei why obi papa now pese obeda wase yo mo na se eh asante nkai mhm dana me de me tia se
0: pa yo je tosu mi ensen nie kala e friend se brown ni twi ye den
8: kala e friend se brown ni twi ye Me ba cho enye tu o.
0: Brown you tu.
8: Ah brown.
0: And the color.
8: Adie bia atalie waka talie bi na color ne ye brown.
0: Eh eh ni twi ye friend say. Eh
8: eme mura ya so mu.
0: Eh ase mu ene.
8: Ah no de eh ase mu mi.
0: Yo me that's why jamfu a.
8: Yo.
0: Mm. Ye da si. Minu ya ba jamfu ano no nyono do attacku we do ngasu we net attacku no obi attacku o attacku o si o srewa ye ba ye entimbu antwe ne tchinchire sa anete ese tintintinti on attacku no ye wasu obi ka o de attacku we want our attacku o si nyire nya butre na e addition ni isua o attacku majwe
8: Yawura.
0: Your friend said aka say free.
8: O fa ma nti man sam ka se bia sam ti afi ya so.
0: Enu maju bi why?
8: Ya oba.
0: Na ho ye de.
8: Na ko pa dum.
0: Nti man say unya ka edu phone su ni bi ohun.
8: E ba cho na me de di ka pa ni nya bi.
0: Ah, se wo di ka nya bi di ansa nya mi nu.
8: Ah, na me ka nse. Di di ka ni nya bi.
0: Ah, se me se wo nya bi, unya bi nti ane ka edu phone mi nya bi. Nti ana ho tap bi aka ho.
8: Debbie.
0: Okay, so that's you see.
8: I'm trying.
0: You, Auntie Manse.
8: Papa.
0: Achuma Mansa.
8: Papa.
0: Asante nkai chire sei.
8: Asante nkai. Wo bi wo ho a wo ye ne papa. Na wo pese wo de boni enye tia wo soka. Ani nchi ne asante fo ase ya ye de bu be se. Wo ye bi papa. Ana se ka wi wo bi papa kwa na nka boni ba mu a kai papa na nipa no e bi kan ye ma wo no na hu ne se won so won fa boni ya ne soka nti ne ye sa kan te kai odidi me ya won no opere ko nso no ami
0: okay dia tosu mi enu ni e penyi si se pampam kwa twere ban ho na ye maso na panyin anwane ya nkwada nso nwane e de ne pampam kwa
8: dia ma de mu de mu ni sey chuo
0: chuo hu
8: mm
0: ayo e toso mi ensenie kala e friend say brown ni chi ye den
8: aja kwesi ni de mu ka se mi hu na ka me bua me hawo
0: ey
8: yo brown de si aka ama u ni Ni ki pa de me ka se me hu aka.
0: Ni pe brown bread.
8: Mo.
0: Ah, ye ko to ko kra se be dia do, ye pe dia do do.
8: Ni ni na edi. Ye wa da wo ma ye do. O re do a, o no no be chere.
0: Ye ko to ko ko se ye pe dia do do.
8: Ai, ai e brown.
0: Eh, ye do na e brown.
8: An ka ni ani akwa se ni e wa ka ni ani ye be fa ni se ko kwa do do.
0: Inti brown ye color be. Brown ye color be. O se.
8: Eh ye brown.
0: Brown color ye brown, e chi ye brown. Eh, atu wa wan sabe that's why.
8: Mi me da se pa.
0: Eh, inti brown.
8: Pa ni che wo nya bo che ye ni na di shi ani ye shi a, o ma bi dia.
0: Why ah?
8: O bi an challenge.
0: Why
8: ah? Why ah?
0: Aha. Mm. O do mi se nya bo che. obi an challenge you yento aso ya je fa fe be chu bi e bi o ka simple e na che che ade ade ho eye men ka ade ade ho mate ya twa to but ye ti ne yesu ye ntimi nya ne me bi che se no ade we nya sa na e ka no ye ka ti ye me pa cho me mo ajo
9: ya eja
0: ye fro se na ka se free
9: ani boatin atuma tachi mai
0: ana boatin me ba ho ye
9: ah me ho ye
0: e jasi
9: wa sha mo na wa kan die ma me tin ti mi ti ya no na o wi do a che mo ka ye se adesoa no e ye adesoa ani aye na adesoa ye adesoa wo soa wo kunu adesoa e chatu wo kunu wo no na wo soa ni mi ma e chatu wo nje adesoa ne kasa no ni akasa ma na akwa faso e na akoye adesoa
0: ende na ade e ya adesoa na yesa koda e wrofa ze fre na adesoa adesoa
9: ah unse ate se o
0: se ka ti maybe baba ma adesoa no so be sisa akoye di fufura na
9: na bi se me di ase se no na abedi na ade
0: ba na ende na sabre adesoa adesoa adesoa timi ba ya be dane adesoa
9: ah ya se mo ha ye timi ka
0: ah
9: yo na akwa faso unse ne o kasa bi se yesi e coach ko bremai
0: ende se nyesa na ye ye kano eye ye ne ye ade ankasa ye asem ene ye hunu kure ne wo no
9: enu na nipa ye ka enu ye ka se coach ko bremai onwa enso nyesa so
0: dey say
9: e boat ko bremai
0: mhm
9: enso ye ka no coach ko bremai so sha a yi papa yo profit ashi na yo ka se be panic community ya ka and so e ya be se panic community tasin obani di fo
0: mhm
9: undi mu a undi mi wo be se no
0: undi mi asa se de kra wuhu
9: wuhu me ma tena asokore akura se ya so bo phone na sha be se ne be si me papa ko ko ne ma be de nche so le se no your friend be se tro wo ya bona wi ya tro ka dis obi oni sha be se no ana so mom to top person omo ne nim sa betin se we ya betin tro emi ne friend ko ni it won ni nyansa na betin wo ha wu wu wo kona ni mi elu atigo ho no mo a betin pando ati na ko ni no so ati da wa ya wu wu je bi o ni nti eye ta sin obani ndi fo sa
0: okay
9: nda mo asi
0: yes ya da asi ya mfa fufro o do ani to ba wa mfa din no Debi oboni din no no ano ba ati na na boati na mse meba majue udini babi akase
10: fi
0: ye
10: majo
0: ejo so
10: e pa cho me papa mu susu nyunu no kakrampa
0: o bi anyunu no debi debi ye nyunu ye nku ntoko wa ono kra wo sire ono kra wo sire
10: mi sire mu pa
0: o bi anyunu no
10: abadi
0: yee
10: kala e fero brown no ho
0: ehn wan na ka sey
10: awu nya be ma kwam from ho putu ja
0: ehn wa mo di
10: abati won say up to now pay go phone me nyedi o
0: eh next week be ba ya free bi
10: mate abati mi toma me di man to show up bi tomo me strawo
0: e bi ti bi fan to bi a oni ho
10: mate oh na say e dey me ba na me ti nya ma to
0: am bi a wan free bi na pese me che wa wan free no ye ntimi fan fa chiri fa ma
10: mate akwati mate be ba why
0: mo wa
10: di kala ya friend brown o to ho ni ti di ya friend bibiri ya friend bibiri to ho akwati yam ko so
0: bibiri tuntun bibiri me pa cho boa bibiri tuntun bibiri tuntun
10: bibiri ni tuntun
0: ya ko yesi ya ko bibi mamu ni pa tuntun fo mu
10: akwati de maka
0: bibiri ma bibiri pa bibiri
10: ah dani friend no
0: boa
10: anuano no
0: yo mate yen ko
10: de
0: toso e
10: adia tin atam obi so a se bi ebi adipa no wo no oduna de be ba e tri no de nia be fira wo de bi o de ne se adia tin atata
0: yo
10: yen toso
0: last one asante didi asante nkan kire sey
10: akwati ye ka asante nkan ya obu o ye ne papa at no lack no de money tu awka ɛnu gbɔn so ɔbɛyɛ ni papa da kuku a ɔbɛyɛ ni bɔni tutu ebi no papa ahu yɛyɛ ni nyinaa wahyɛ egu ɔnkɛ o papa ɔyɛyɛ no bɔni kitikiti na ɔkɔyɛ ni na ɔɔkae no dia be shema mo as we in papa na me twa mo as we on kai sa papa no na o boni kekre bi na o be ye ye no e no di twa o ka agosi asante kai
0: ai se nipa you su ana fo unze trade na wo mu no kope
10: e kope na fo o ki no ho agosi
0: eh
10: o ba ma kwa ka wana
0: eh ye bien sana ye wai
10: kida si nya mi sira
0: ye da asi wai
10: yo agosi
0: yo yan fa ofofro na yan kwenim udin baby akasa fi majo hello aha ye fro se akasa fri acha
11: mende se wa akasa na afu kenya
0: ampa afu na ho ye
11: ba si na mi adi
0: afu kenya si bana ba kuma si
11: ba cha se
0: na bana ba kuma si
11: ba se min ti min
0: ti o ka utwa bodie breche e weche mi
11: yeah.
0: Odie de mu twan ni bi. Mhm. Amba fu na ho ye de.
11: Ase nyame adu.
0: Nyame adu mesu me ho ye. Yo amba fu yi.
11: Da.
0: Yesi pam pam triban ho na tepanyi ye maso na panyi ndwane a. Pam pam kwa kafra pam pam kwa. E triban ho na ye maso na opanyi ndwane a kwada nso nyane de ni pam pam fu.
11: Ba
0: sele mi ni mo. Dia hina opeza oka.
11: Asante nkae.
0: Tira sele nyanko. Tira sele nyanko. Mpafo. Oh, ntimi anjina so. Kafra. Me anfa fofre.
12: Call has been put on hold. Please wait.
0: Do dia to wood munyini anfa fofre. Majo.
13: Hello.
0: Your friend say na aka say
13: friend. Your friend Adam, aka say Aguna.
0: Adams, Aguna.
13: Yes.
0: You Adams.
13: Yeah.
0: You see ade atia sa obi wo ba bi e kire sey.
13: Ade atia sa obi. Asa obi adu hu ade ya. Ana ni afra.
0: You. Afi amamre mu nu. Eno ma bena se ye de obi esi obi ye de obi si o hene bi ana o hema nan so a obetumi aye eno ye baako do esi obi na so de na obetumi aye
13: o de be de kaka
0: e de na wontumi nye
13: ise ho de be de ho de nko edi
0: yo pam pam kwa twere ban ho na ye maso na mpanyi anwane a nkwada so nwane e de ya pam pam pam pam kwa ye den
13: pam pam kwa aye tupa
0: etupa
13: mna efe ni tupa no na efe ni pam pam kwa
0: yo mate kala e friend brown ni twi ye den
13: kala e friend brown se ni me yuza ende aye futu
0: ah futu ze
13: o futu kunse brown kala eye futu sen brown
0: okay de chatu ni asante nkai etire sen
13: asante nkai eye se obi waye ne papa sa na ebi wa be fuma ye ne bone na papa na waye ne no wan kai papa na waye ne no na wodi bone no ade animu na se won kai se waye ne papa da bo bone na waye no da kuru no ana wodi